na pefuni zolo. Zafele zamkati zolo. Ay, beng plome na izolo. Eng chela nge indaba za izolo. Ay, enga pefuni zolo. Zafele zamkati zolo.